Ameritigi Musafa ye n'o la. Musafa Jalo ne kɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri ko la sa dɛ. E ne bi baro bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Sumajɛ ya kun caman tulu ɲi ma wele la. Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala gra Mamadu to dunya kono Mamadu kumana wa yoro yoro la ak me jambi la dilam Mamadu ko ga yalla mana mana mana jambi la ko me yalla gala gra Mamadu ko ko diye mo nyama me sa wala la gra Mamadu to ko tiya nyama problem Safa Safa Jalo bi wule problem

0: nota new. Ulu tete. Atai palaua.
1: Oh, what my gonna? Ooh, what a lock ya mui. Mui teo. Eh, what a teo. Oh, makamaka puna vai ni taiti. Ulu anai kamo anake. Eh, like a pakipika ya vai. Eh, wana wana makeo nana wako la ulawe.